Mamakasik, may kasing kya ka. Biyora kin ka, nakakaw kin aachinak. Jase, bayan na kwa ini, nachalin shiv chira inkil. Mara it kalak shangin. Pero ani ka, nahnaw. Kukan ap chiruli kung kamo kain, kitarah makas kwan kili ka kwa, karakirut kabano. Nakakere tala na kwan pechal na. Bugureta si mahe kwan kili, si lokalis kwan kili, Dios, lish trabah, lish angel, lish chosali, rujutrot kishtip, jaban. Arin kwan ko pechal. Lish balor marah lish kwan kili li tumin sa shakabarin Guatemala. Hanaan li kwan mukutruk tachit kakesh. Katyu la oma chanchik. Pero baan sa iskesh kwan kili dolares. Poka nakaktertoch bayak sa tohbal lish trabahe. Pero baname koshlela eskamane kestiana ka al suaw. Manim chirwa anchin ke. Manim chiru ma chik ke tiyan. Manim chiru ma kring chin ke. Kwan ke wa trabah se kwan gai dios 200 to manim chiru ma chikan ut maria chunchu maria cha chatyarik cho se telefono shika ka Estados Unidos re chatyarik cho to ha rikena kwan king ani ke kwak nak ne ke shik se trabah lu lu nak skulun chak tyala ya kus tyalo me ta shorok se khamala dat kwak no mze chak ke se ap chango ani ko nak in kuchar chago reyo yi pero nak ne ke shik le ne ke shputri ne ke shi

Barquin ng lahat at truhan tis kaya wacho na aklawa kom ani sa kala choko rapin kile bar sa kali ni kataliman bar sa kali choka tis kaya wacho la wakom ating chapila abinen.

Kuito awok, kinaus, dakto, kolo, kirmanos, yermana. Antakala. Sahak sa lekach ol, chishpanong kilich, kahelini, mahkwal Dios, sa tinchabil, habinili, yukachamin.

Matus ibu kahen, sio omingkin di akwa behdos. Pagkut takwa ilabich, utliratin di kakwa, sa kakci ut sakkaslang atin. Mahal cik labit tesipal atin, kamakak sa sahib colehin, 104.5 FM, rukin latus ibu kahen, sio omingkin.

anak magachihon ng Diyos, so kamalagla at Padre. Antio siya ka kwetin Diyos, di ko na laili na kasikuin. Tis kebat siya klalok ali, tis tel usingi siya klani mahkwal kukilan. Antio siya ka kwetin Diyos Santo. Antio siya ka kwetin kakwal, di ko na likukuli na kasikuin. Manakahat ko lahat kong Padre, un Dios poderoso, Dios eterno, kunelike. Sa nakabala Dios, manakakwishak lahat chabilat kunelike. Inka nakakanamish kebal shakar lara kong masashmele kachuam. Ang Dios shakakwe kakwa. Salakabala Dios chukabe, Dios kaholwe, Dios santil musikir. Amén, Señor. Amén, Padre. Ninkarab sa chumacham la kukain likangel. Chinating ani, chishkamba likangel ain. Chakachin tau chakiruli nale, Señor. Lishling karun nale, blinkani kirukan, chishtau balru. Chinating ani, chako Dios santo. Salakabala Dios chakabe. Dios kaholwe, uli Dios santil musikir. Amén, Señor.

narao graban sa echol chankay chokain. Chirao kachol, chiyote kachol, uchish yabak chankay li biblia. Chishkunila in li kyo chiyabal kaili kakwara li chikyal. Toksana na kuk, toksana yal karuna kapmanu. Pero kya la kuina siya kachota kachol kahala kakaush. La ola mag, seik na kapmanu. Mukusek terapeci nak apa nu? Siapa kerapen nak apa nu? Cecama kesman lima usilan lini kebanu cangke cihokain. Makuara seg ne kebanu. Siapa kerah ne kebanu? Uti ut inka rah nasaho saechol narahoh rapan salechol cangke cihokain. La o, sajben luru cicoci inum tahenna lima usilal. Pero panan, seikna kabano mali sailal rilbal. Makatin ang nakosaon ang nakil, makatin rusilal ang nakil. Pero kukanta pekyo ko. Mukusek terapena kabanu. Kusek terapena na kabanu. Kwan pele kakyeon kabanu hong. Kaba grano kook. Kyote grano kook. Shebara ilarele kakwa. Kakwa kuyimak. Kyote grano kook rukin likam. Ula o sek china kabanu. Chekupsia kairib chiru. Li Dios uta antish kesh kwan kil se men. Utish kesh tush tish ke e kwan kil. Amen. Chika kub si akibr ke li Dios uta antish ke. Uta antish ke ke li kwan kilal. Uta antish ke ke hermanos ut hermanas. Pero banal ka kub si akib. Chirole Dios. Manum tasia qui chirole Dios. Kupsia qui. Chabak to kabanu. Una takolung li kakwa hermano sut hermanos li kakyeum kabanu homa marizaru chichoch. Marengash kapash kabali Jesucristo. Yatkil li kakwa natkolung. Por que abanan? Inkash kakushla primero nakla ora takake kachol rikili kakwa. Nashkolun chili Kristo. Makachik naruto kapanu. Makachi naruto oktish panungkil. Makachi naruto okshepal. Karut kapanu. Kakoho pakli kachol. Kaba ko. Kakub siya kib. Churuli kagwa. Kakub siya kib. Churuli Kristo Jesus. Siya na medli kagwa. Panangli kagwa. Narahog uchapil ko niliki. Chiruli ko na la ish kapili rati ni kakwa hermanos sut hermanas. Parti kesyo natin na kermana Carla kashmas ka na sa ni John Santiago. Tali tatawa rati li kakwa. Kulato na kakwa rilbal. Kulato na kakwa rabin kili silbal chikirish li rati ni kakwa. Naru hermano ut hermana. Santiago 4:7-10. Hoje escolhi ele que chega religião. Tio coste nem diga qual que ganava ser um diga qual e jornal aí ele que segue. Qual e com casa lhe sati o chocha. Batio chega que padre eterno lhe jornal aí ele já se que tem Deus. Lhe jornal aí ele chega que é qual batio chega que Deus.